akare makane lichitora nzato ndo Domingos pa kucheza kuda chitena BG mchesa bulikira ku Murumbala ngati mwalino provincia ya Zambezia kasa ndone zizi mwini muradio kuchita kumi mapindi mako manani na maseri mwambirambirati sanza 22 horas na 48 minuto shimeyo tirikwenda tiripano timizibano ndiye pindi ya kufungisi kwa sato nsiku ya leo pindi bozibozi na atifungisi na mpangwa za kumalisira peluto mjornal ungafika nzizi kumi na bozi mapindi mako matatu peno 23 horas na 30 minuto kukufa madao kuimba kwa Lake Mbacheso.